0: kasi sa bakana tabi ako roto iya mga naga sa kung mga narakan nga na mga
1: mudah-mudahan juga nakasarak dirinya juga. Bahun